lanfani ati gbo mi to ba we nkan kan si danu mo fe ko si ko ju so kan gbogbo eyin te we nkan kan e gbe owo mejeji li ori gbogbo bi ti aye tin fi omi ati okunkun ba oja enikan lo mi sa fi okan bale gbogbo bi ti aye tin fi okunkun ati omi ba oja mo pase loni ki aye re ko gba itusile in the name of Jesus ebo ojo ti ojo ba gbera ni orun ojo yen ni mo farahan ni aye bi ojo ba ti le gbera lati ajuli orun bayi o nbo ninu aye o si gbodo dale ni ibi kibi ti ibukun e ba wa mo pa lase mo ni ko gbera bayi ko mo wa obo lekan na in the name of Jesus bi an ba ji o se ami lati oni yi lo ibi oba duro si ni reti wa ba o sami o ko gbe to ami mi now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi oya towo ba ko tabi ko lo si bi pos e ba wa mu owo kan dani a fe so tele e yara lo mu owo yin inu waasu ni ti ma so tele a fe pase tori pe emi ni owo ibi owo ba wa o gbodo wa ba o a gbodo fi oju aje si awewa a gbodo fi oju aje sere oni oju aje o gbodo raje jeun ni o gbogbo eni to gbo mi won ran mi si o so ti get owo ni bi to wa yen mo pe kopo iwaasu mi ni owo mi da oni loju aje sa a ni fi oni si awewa gbogbo awon to ba le jiji won bayi ji awon omo re joju won la mu owo kan dani owo mi da ni bo gan ni owo mi wa olufe owo leti bibeli ni eye ni owo a ma fo now Matthew 25 egbon to so ni verse 18 oni sugun eyi ti o gba talent kan lo o si lo wa ile o si ri owo oluwa re mo o lo wa ile o si ri owo oluwa re mo bibeli so wi pe eyi ni to gba talent eyo kan o si wa ile o ri owo oluwa re mo be that wicked servant, a wicked friend, a wicked parent, a wicked enemy. The Bible says he dug the earth and he placed the money of his master. O wale, o mansebu buru yen, o mo odoka yen, o wale, o si bo wo olu ware mabe. E kibe, o wo miti a ye bo male. O ya la wanyi, ba yi lo lu wawi, o se ni mo fegba. Mo fe gberu mi ta won ta ji gbe mo ni mo fe gberu mi o ta won ta ti gbe lo ibikibi ti owo mi ba wa alada oda badush elikatabash ibikibi ti owo mi ba wa ni ose yi mo gba nkan mi jade in the name of Jesus you are not poor e solo si mama you are not poor baba e solo si you are not broke ah, or that wo le da o. Let somebody say it louder. I am not broke. E so long okay. I can never be broke. E mi o le ma o da. Mi si ni ma o da. Let somebody say louder. Amen. Si a mi to dambi oba wa. E ki be. O ya so tele mi. O da ito ki da wa. O da o mi ki da o kun. O da wo kondi da mi lo se. La o yin si. Ko tun gbe mi ka baba ri abada mo fonu o ki soro fi fonu leleyi aro monday leleyi eke owo mi da gbogbo eyan omo olohun fowo kan owo lo fowo kan loni monday aye gbagbo awa ta aje dudu mo ti a pe ni ojo aje we don't play with monday monday is always a special day mi ori eni bi to ba wa wa fowo kan owo yen wa tun mo mo wa fowo kan yin wa la owo mi ni bo lo wa Malaba sha, sobe, malaba sha, katuba, kataba, kataba. Eni kani kile nkomi, monko lede ni sa. Bolu wa shem beti emi embelaye. A shem belaye amila we ukwo ni toni yere yere. Loru ko baba toma ati temimima. I biti owo re hasi agbaja de lojichi. In the name of Jesus. Oh, loni, muri angeli. They are using escafeto. Mwen lo budosa. Eni kani bibo. Won fi n gbe owo re wa e mo ti n pe lescafeto mama do ba mo yin o mo budosa kini to le clear ti o fi n clear le ti en ba ni escafeto n ti mo wu nkan jade nle budoso wu ti dididi ibi kibi ti gbo wu e pa mo si angeli pe mi jade loni o lo gbo owo yen jade in the name of Jesus owo yen o wa lowo e wa fi pa mo di ojo sunday ose mi ni eni o sa wo
Mashakali abadisha. Osa wo lo se in the name of Jesus. Now, ebo gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi. Bo se joko yen to mu owo dani. Ta lo mu wo e dani o ya ma ronu. Bere si o owo ta lo ti ye ko gbo owo ti o tin fun lati ejo yi. Ta lo je olowo o. Because owo ti omo korin yen iranse yen lo ibo mole. Se mo pe ki so wo e. Bibeli ni o si lo bo owo Oluwa re mole. Awon kan bo owo e mole. Owo e nbe lapo won. Eje a so bayi. Nibo ni awon eyan ma gbo owo pamọ si. Nibo ni won ma fi owo si. Lo fi gbodo kibe laaro ipe owo mi da. Number 1, aye le bo owo eniyan mole bi iru teleyi. Ninu we Jeremiah 22:29. Bibeli so wi pe gbon to wi oni ile, ile, ile. E meta lo pe ile. Aye mo pe ile a ma gbe nkan mi a joku mo bi lo ko ti won pe ile ohun lo je ki woli Jeremiah ni Jeremiah chapter 22 verse 29 o tun repeat here ninu we Jeremiah chapter 6 verse 19 won da pada nu we Micah chapter 1 verse 2 won ni ile ile leti ile awon yoba ni ile ogeri afoko yeri owo mi da beri owo e lowo ile kabababash ila inemosa hala e dide nle mama wa lo si waju wa lo seyin. So ni fowo se wedding re ojo Saturday wedding omo so ni sanwo ile won ti landlord n foju eri owo mi o ile po Jeremiah ba ile soro nigbati nkan kan rangida tan ile leti wa ke owo mi to nbe ninu ile bayi loluwa wi e fi owo mi ile ile ju owo mi ile enikan ni ile ta ni ile amen na manu shempoli abada nigbati oluwa fe da omo eniyan bibeli so pe o si bu ile pe ile o si fi da eniyan to ba nki pe ile owo mi da eyan lo nba wi eni to mu owo re dani eyan ni ye pe si ni ko lase lati da duro mo emi owo yin pelu owo ti nbe lowo e wa dide wa mi jigijigi wa ni bayi loluwa wi o oni loju aje ile po owo mi o kuku koju se ni kankan ni won gba to ti be ni kankan soro ile lo nba soro wa ni ile gboro oluwa la to ni lo kin gbori re kin son rere o fe sanwo ile mama iran lowo jade ni o fe sanwo school awon omo iran lowo yo jade ni o fe ra ka iran lowo owo ose ni o e ki gbe ose yi ose mi ni ose yi ose mi ni ose yi ni mo ma mu ka fun rere mi laye ose yi ose mi ni o nibo ni aye fi owo re pamọ si mo lo le wa nu le nibo lo tun le wa owo re tun le wa ninu okun enikan ni okun it can be inside the sea as well ninu we Matthew chapter 17 ni verse 27 Jesus ran Peter lo sojo nigba to was stranded iyan ni pe omi le gbe owo re jade kamu meku okakanume sebo enikan ni ki le wa nde wo ni kin lo de laaro yi eyin ran se olodun te ngbo mi o je gba owo re tin be ninu omi bode enikan ni kin lo mi aye lokun eyan lo sa bi an ba so pe aye mi lama owo e ti nbe ninu aye inu omi Jesu ran Peter lo sodo oni lo eja to ba koko munu okun la enu e owo nbe lenu e bo lowo yen se debe emi o ti e fe mo isin nilo ki mo ibi owo re ha si Olorun ba ngbo a gba jade ose yo le die to ro owo dandan gbogbo ba si se ndro be ni omo fowo support program nkan meji ni sanda mewa o tun so ri adua mi gba now egbo owo ti won bo sinu eja afi bi Peter se lanu e wa ke eyin eja ye taleja enikan to ni taleja Jesus so fun Peter only if you follow me I will make you a fishers of men eyan na leja enikan ni woli kin lo wa de bayi eyan leja nigba ta ba nso ta lokun aye taleja eyan eyan to gbe owo re mi ti rinu aye oni Jesus fi so oni lo lanu e ijinle ni mo fi ho ogba irina bo ba ri nkan nu bibeli ko le se awon adua tenu denu ki sise olufe awon adua bi pe eyan mo kewi down afigba to ba to ri nu bibeli wa gbo ileyi to leju in to ba ti le foju ri nu bible won o be nikan kan da ko so pe omo se olodun to fun Peter lowo lati nu eja ki soju saju o ye nawo yen soke fi han awon orun eyin orun e wo mo fe kini enikan ni kini in to mu lo ki lo mu lo ebowo ni kai kala babos ah ni Genesis chapter 22 bibeli so nkan ni verse 13 won so ni pa Isaac Abraham ti bi obe soke nje ko du Isaac lorun
eranti itan yen mama mo fe ko je oluka bibeli bi a student of the bible o ti gbe obe soke o ti fe pa omo re isaaki o ti fe du lorun bibeli ni oluwa ko si kara abraham mo pa omode yen taju e kan wonu panti ti nbe lokan wonu gbo suru yen o ri agbo kan to ti fi orun ha sinu panti oya fajade instead to fi pa oya pa agbo idipo omo re iyan tun mo si wupe asowo eyan le wa inu gbo bibeli pe ni panti loka genesis 22 verse 13 asowo eyan ma wa nu panti enikan ni kini panti o gbe talika jade latori akitan iyan tun mo si wupe atan ibi to fokan si owo si jade fun abraham agbo jade kaka ti o fi pa omo re instead e olodun wa mo so fun pe oya pa agbo idipo isaac enikan ni ko ye mi in ti mo so ni wipe kaka to fi bo sinu agbeda ti wa fi ha ti oniye yo fi tuto si o ti o fi gbe iranlowo bomi awa enikan ni bo iranlowo bomi nbo God is going to provide alternative bo se se fun abraham gbogbo eyan ye yipo ni igba meta eni baba o alternative mama ni kini jo alternative iranwo bomi o fe pa omo agbo ni o fi dipo e kaka te ko eru e lo si oran yan kaka to fi lo ta so re kaka to fi tale re kaka te tale to gbojule olohun o e se bayi e fowo si enu ke wa se bi igba te fe ki sowo yin en olohun o iran lowo bomi a wa hey enikan ni woli emi mo won ran mi si olaaro yin gbogbo n to n gbo yi mi o sadede wa da so arugbo ojo lo ni lo so fun o be gbogbo iwo to n sunkun to ti di eru le o di eru yen lo ta o iran lowo bomi nbo olohun lo ni ki n so be you will not sell that house you will not sell that car you will not sell that clothes you will not sell your phone o ni ta phone we ko le ba fi jeun olohun won ran mi si o ni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye agbo ta fi dipo isiki re inu gbo bi to ba wa mo ni ko jade lojiji iran lowo bomi mo nso bi ti owo wa mo nso bi ti owo wa oya mu owo dani wa ni iwo owo o ni ja mi ntan mo gbogbo bi ti owo fi mi se leyade mo nlo na ina papo ja nbe eyin eyan oya foke ni igba meje oya gbera 1 2 3 4 5 6 and 7 wa ke mi o tun ra owo mo

0: ni ojo aje gbogbo eyin te gbo Olorun gbo mo nlo Jesus City emi Oluwa ni ka pin siba siba gbogbo eyin te ba nbo ni aro kutukutu ni kini kan sele emi Olorun ran mi nse si awon eyan kan at least bi gbogbo eyin o si nbe awa bi 25 a jo yipo laaro o ni ka yipo bi osu tin tan tan wonu baba ba lo eh ni igbaradi fun wole odekunle Epaphras birthday fun birthday mi to nbo ati youth convention 2026 arise and shine a pade gbogbo omo Olorun pata ki se youth nikan gbogbo eyin te ba ri opportunity e pade Jesu nu aye mi ni Jesus City laaro yi ago mesan gba ti o ba fi di 11 a ku nbe oni ka yipo lekan soso pepe yo pomo laaro yi ilukilu to ba wa te ba ti de iwo road e wo moto to nlo straight si koyi tabi si ikiri elefe so ni yana koyi e ba nbo latona osun Ondo elefe so kale ni yana koyi Jesus City le ti de yan e to wa daju laaro yi iwo to ba nbo lati ona iwo road e le wa si church e ri moto wa ohun won bi awon moto yoku won a gbe ode Jesus City
1: now ibo won tun le gbowo e pamo si mama eke owo mi da ranju mo owo tin be lo e wa kipe owo mi da njo je mo pe your money can still be hidden in the hand of money changers eni kan bi ibo a le fowo e pamo so wa awon onipasi paro awon paro I mo yo wo tin be lo wa awon onipasi paro o nle yin pension afi godo kibe o ni wo mama ifi godo gbadua won a mo jiro owo yin owo to ye won o gbe fun yin won a mo fi sowo nbi kan enikan dagbe nu banki ti e a mo fi se business ti e emi owo mi o ni bo lo ha si enikan ni se yen wa wa nu bible ha oya ninu we mark chapter 11 eje nkan verse 15 bibeli so nkan ninu we mark 11 15 oni won si wa si jerusalem jesu si wo inu temple lo o si bere si le awon to nta ati awon to nra ni temple jade wa gbon to so o si tari tabili awon onipasi paro wo danu ati ijoko awon to nta eyele o mo mo lo bi table won asa awon onipasi paro na ti ni table ki won fi nse won gbe kale won fi nse pasi paro owo owo awon omo olomo won wa nso di pasi paro iyan tumo si pe won gbowo egbon faburo won gbe taburo fegbon won gbe ti yale fun yawo won da lurupo mo sapa eh wahala ni owo oja re nbe lowo enikan bayi awon onipasi paro ti gba awon kan si nbe awon kan ti gbowo lo re awon ti lawon bo se owo o ni mo fi nso gbogbo eyin te nwo owo to so ipo fe sogun dogoji owo re nlo re awon mo yawu to wo won ba te owo eniyan olonu e wa nawo mejeji soke eyin onpasi paro e gbaro oluwa e ju owo mi le o gbo nti bibeli so ninu iwe Matthew chapter 21 verse 22 oni gbogbo nti eyin ba so ninu adua e gbagbo pe ti riba whatsoever you say in prayer believe that you have received it eyin wo le gbagbo pe owo lo se mo nso bi ti owo re ha si e ke baba mi atolorun mi dide ni ko gbadua yi mo gbagbo ninu re pe lo se o lo se yi o se yi o se yi baba mi ibi owo mi ha si fi na gbajade Jesus Christ went to the temple to deal with the money changers. All lo sinu temple, all lo gbogun ti awon tin fowo se pasiparo. Enikan ni why to lo se yen? Injo je mo pe there are some money that belong to you but through the occultic means they have exchanged it. Nipa lukoro yi ona jibiti ati agbara ogun won ti gbowo lo re. Enikan ni mi ti e mo ti mo jo wo pare lo mi agbara kan ni oni mo fi so emba ti le dake ntin se o ba dake that's why la wo kutukutu ojo Monday mo nso tele si owo lowo re we are not going to ni fi se awewa
2: a ko le sa o baba mi o e se owo mo wa si foga ise won se yin pe mi o se won je ko ni ba je o mo wa si iro orisun ba re le mi ta ti se program ni four square be se lo tawon de yi po church yen ipe yin pe mi o oga mi de so wo osun mefa si mi to ti promise mi lati bi o si lo so du meji o de so o de ti so sinu o ti so da baba tinu account ni gangan e se o baba mi o olo ma ti se ranse yin leyin o e se gan sa
1: kin to ma lo in ba tun so bi meta si ibi to wo re wa now wa mo le meji ti en kan mo Jesu won ko le kan lagbadu won kan kan ni aposi won kan ma agbelebu pelu Jesu kini di ki lo de ti won kan woli kan mo laigbe otun ki won kan woli kan mo laigbe osi won mo mo kan Jesu laarin o le meji awon o le to ji owo re niyan ohun lo je ki Jesu oku ki won kan pelu e won kan o le meji lapo otun ati lapo osi mo Jesu enikan ni kini re wa ko wa in to ko wa ni wi pe ijo je mo pe o wo le yo lo si won ti kan emi osi re o le meji ti nji owo re won ti kan magbelebu pelu Jesu lojo to ti pe iwo ni o dide wuya pe ah ah won ti ko le won ti keyin te ji owo mi kin lo de ti mo ra awon owo olufe enu ere yi enu eni la fi ko meje mo duro ninu jibujibun ase gbogbo bi ti owo re ha si